أحبائي تابعونا عبر إذاعة 2000 FM سيدني أستراليا. وليد

0: Koi, Fangu Fangu Offerenite. Okfang ma fora to kolokalamani fe fe flight ko to pe time mi fa ki ono me fika heba balu ko ni nima fika radio radio 2000 FM. Malo mo la maria ho eki pe mo lei ai tonga mo e bulangi ko to wa utu ai ai ui ai fango fango ofeleni te.
1: Flight temi aho nima o sune wa fe wano ko o sai fa go ho ko atu a polo galama ui ai fang fang wa fe mi te fo ma fola tu le tio tu triple o mi loto be wood pe mo no tali tali le go to be mo tu se da ko nga tonga ngo na tu nga lo ya pe nga lo pe ta polo galama ko ya o e fi a fini of la hia chi ga to le le ka ga ma ga mo to lu ge mo nga o e ma ma hi Ova tuga te motoru e ngai api hopo a te pa mok motoru to ape u whanongoa e polo kalamani e tapa pewa e kolope o te tau pe e ngalu ea pe koe ngalu o pe. Ua whawhetai he tau tuu ta mai ke ula ki flight e mahina koe ni koe sune. Pia whakatonga pe u toka maari e ngai mea koe toa pe ngai fitu uongona tu e tau polo kalama o e fiafini. Isia ngai loto pe koe ngai le tofare fi kuki moha whaahenga whaingataa o e whanonga ngā. Whatawanga hiwe nonga pe mwe fi maare awa tua no fo iaho mō ngahi loto pe mō mō ngahi loto whare. Konga ulo ake tau polo kalama kwe whakaafi loto ai whangwhang o whelemi te.

0: ke i langi langi i ai aho o api o. Koe maulo tui au whai, koe riko toa pe i e huafaho alo pati su klais, ko koe ho mau whakamo ui e meni. Koe ke hufanga tua i pe i he talafata kakato ko osio no a whangia. A whaki atu pe a mi he polo kalama whangwhang o whirente ki he fiaf koe ni. Tau lau koe tāpua ki moi manu i a lahi. Ke whai ha tau whakaloto lahi. Iho tau whakaloto lahi anga. Koe wholofola mo ui ai o tua. Pēsi kouto o ke whai mea i ha pōpō. Mā ki tau tolu i he fiafini. Okto o peiam he ipselia paula ke kakailo mā. Onga fulu mā taha kuia oi vahe. Pako vesi tolu mo fulu. E tolu mo fulu mā wā. O pehe ono whakalea. He hange nā mou talanga ta amua ki he otua. Ka mou mau mēsi eni i he talanga ta anau tolu. Pehe foki, kua talanga ta eni a he whaahinga ko e, ko e uhia, ko e mea iho mou mau mēsi. Pea whaiwhai pea nau mau mēsi moki nau tolu. He kua loki e otua a he kakai kotoa pe ki he talanga ta. Koe uhi, e ne whai mēsi ki he kakai kotoa pē. Mēs pōpou o e fiafin, o to o pē ia, pēr mi he whakaukau e lesoni na e lau. Koe o tua o e whai mēsi. Koe o tua o e whai mēsi. Pāwhetā ilahi ki he o tua, ka e ngatonga. Koe uhi koe ne, whakatū uta lelei ki tau tolu o tau au sia mai. Ai vai wa anga o tau fa koloa o tau fonong ai pia moho tau o tua. Te kokore ki hu whanga tuai pe i e ngai tala whakatapu ko o si hono au whaki ka e whai mua ha tau i fe whakaloto lai aki. I e keresi ko e uhi ko e whai mesi ai o tua o hange ko i ana tau whanongo ki e wholofola na e lau. O whakaofo au pito ai mo oni. O kutala noa ki ai vesi na e lau pia mihe ipseri koini ki e kakai loma. Pia kutau sio ai ki he maa moe whakotutu hau haua. Moe palani hau haua ai o tua ki e whahinga o e tangata. Pia kutau tokanga i ai foki. Ai puu loloto o i tukupā ai o tua ke o whai ki tau tolu ai tangata aki a ene ofa ta enyata. Te au tau toka ngai ai ongo mo oni whakaofo ko eni, e ka ai ngatonga, ko e talangata a raki, mo e whai mesi ai otua. Ko e uhi ko e kau senta i le, te au mea ia e tonga, ke mo e karistiane ko toa pe. Ko ki tau tolu ia, na tau talangata a mua pe ki tau tolu ki he otua. Pea nā tau mate tau tolua e tau mahianga. Nā tau whanongo ki he loloto i he mēsi pea moe ofa ai otua. Tau mao e ki tau tolua e kāinga. Kā ko tau mao e ki tau tolua ai kau sentaile. I he talanga taa ai kau siu. Whanongo, kāinga tonga. Pea koe toko lahi lewa e kau sentaile. Ko nau situ a ki nau tolua. Mei e nau ngahi talangata a o nau puke, puke ke mau, ai mesi kua omi e o tua. E au kau whakawhetaila ki he o tua. E kaino, ko tau tolu, ko kau sentaile, ma mao au mi. Ke whanongo ki he whai mesi ai o tua. Kai he talangata a koenea kau isileli, ai kakai fili ai o tua, ai kau siu. Ko hanga lewa e o tua whakahoko e ne whai mēsi ki a te kautolu a sientai. O ne mēsi api ki e kakai Isleli. Pe au mahino ko e whakamo uio Isleli na i kai au pito ke makatu unga ia i e nau tauhi lao. Makatu unga ata atate i he ofa te amo e whai mēsi ai o tua. Koho tahu o tua, koe o tua o he whai mesi. Ma pa fa feta e la ke o tua. Pai ke ngat ka ko ko fa o sko tuan ki ai. Tala mai te ko lo ki e o tua ai ka kai ko to ape ki he tala ngata. Ano tau to lo ka tala ngata. Ko uhi ke ne fai mesi ki he ka kai ko to ape. Ko e ka kai ko to ape tala ngata a ki he o tua. O ko i kai hao ata. Sio. Tala mai ai se ani ma tolve si ono. Ko tau he ko to ape a gea whangasipi. Ko tau alu tak tahai ono ala o ona. Ka kuo ai e o tua ke lave kia teia. Ai hira tau tolu ko to ape. Pafeta i ki he o tua. Ia loma ma tolu ve su a tolu. He kui kai he tau fai keke. O tau fai anga ala ko to ape. Pai ke tau au si a hoi fua ai o tua. Whanongo ka inga. Te au i kai ha tau amanake. Kai ki ai ha amanake anga ia. Te au taha pea e amanake ngā. Ko te veinga o e fiafi ko eni. Ko e whai mesi ai o tua. Te au i kai lama ki ngā ue ia e whai mesi ai o. Ko i kai lama. Te au i e ta pe ko e. I he whai mesi ai. Loma vahe hiva vestani. O kui kai mo ua ai o tua ia ki hati. Te kui kai ha taha ia o tau ke mo ui. Ko o ange he o tua ha mo ui ki ha taha o fu whakao fo ia. He ui kai ha tau tau e. Pai he tuku pā ai o tua ke whai mesi ki hati tau tolu. Ko tok mea whakao fo la ia. Ie whahe ngi oi tamo. Ko whaam ke whaosi aki. Nei pou pou o i vau anga maali e ka mata anga vau anga maali e o tau koe ni. Ia loma vahe ni ma. Pea koe vesi ko ia i hono balu o i vesi o pehenui. E kai. Pa koe o tua o kune whakaha ai mo honi o ene ofa ana ke te tau tolu. I pe kia kalaisi ma tau tolu. Lolo tonga. Tau ke ianga. Whainga ko e whai mesi ia. Mo e whai mo oni. A ho tau o tua. Pai ke tau ngā ue i ho tau whaka mo ui. Tau tau ma ui i he tau tui. He ofa ko ne whai. Wha fōu hono alo ko sisu kais. Ko ia he tui big tai ke te ia. Ose ngā ue i hono whai kais. Tato hei kolosi. Ko koe, koe ngā aue ke tau whai, koe tui bītai. Ki ene keresi, mo ene mesi, ka lava ke tau makoai mo ui. E o tua masma. Pai ke mau lava, mau ka mai po ko kasi i. Ke mau tat pal. Ne osa tai ngai tai. Ne se fuati ho. Yo me si pe mo ho kere si. Pe pe kia e fumo polo si. Oia tui pe kai kia teia. Sa kene mau. Ka tene mau ma ui. Oia o tui. Oia o whaka poi fuwa ki loto ta. Oia unu unu ki he tui. E koi hoi fuwa anga ho a tio. Ke taha loku tu tui.
1: 98.5 2000 FM broadcasting in over 40
2: tonga moe bulangi ko to wa utgi ai ai ui ai fango fango ofere ni te
3: me ho flight te ni au ta hawa o sunne wa fe wa ono o sei fai o fo hoka tu a polo kala ma ui a fa fa ngo fa ni te fo ma fo la tu be mere ti o tu triple o be mono tali tali le le ko to be mo dol shu da o kai na tonga o go ngona tu nga u ya be nga lo pe to polo kala ma ko ya o e fia fini fo la si ka to lo ke le ka ga ma be mo dol ye mo nga o e mo mai o fa atu ka te mo tolu ngai api hopo ate pe mo mo tolu ko to be fa no wa te pro kala mani ha tapa pe o kolope da da be nga o ya pe ki he nga lo pe tau fo feta ipe he tau tu uta mai ke aho faka kolo koin. Pe a kisi a ngai loto, pe ko ngai loto whare fe kuki moha whahe ngā whainga taa o e whanonga a ngā. Pato angi hi whanonga pe mai fie maari a atua na fwoi a hao mō ngahi loto, pe mō mō ngahi loto whare. Koe ko ngā uloa ke a polokalamani, koe whakaafelotu ia a e whango whango o whereni te.

0: Malo ila maria ho e ki mo lele ia tonga katoa, whewhia ki tanta lele ki mo tolu, kia mo uni o ngongo mele te o me televiso ne tonga ki he whiawhitu si te koini, koe aho hiwa o su ne. I wakai ki ngahi tala no lalahi o he hoa. Hoko ata whi mea aki e whalea lea i he ahoni ki a lea i a lipoti, me he komiti tu mao ki he paanga. La vai pe fra ka to he pong pong ni afra fo ka va ya to kita ta ni na fu sma do hi i fa le dia ki mu ai fi me aki ai fa le pe a amana ki ke fa ni ali i tonga ni ai polo kala ma television pe ke documentary ni fi la ve i mo jona no mo e ai pe menga hi tala no ke he ana yang pe he ki fa mu mita ha me himala ai o si poti mo e fo meta ma e a pe ke fa kai ni ki he fa kai ki ko a popua aho. Na e hoko atu e whemea aki ai whalea lea i he pungpongi aho ni, ai ane li pōtia i ai ola i whakataha i komiti tu umau ki he paanga, whekau aki mhono sivi-sivi i he tu unga, mo e whena pasi lelei ai ngāhi mata i whika i he estimeti whakaanganga, but seti whakaanganga mo ngāhi palani ngāwe ai ngāhi pot ngāwe ai pule a ngā.
1: I honolau i whalea lea i he pungpongi aho ni ai li pōtia komit paanga ki he ngāhi ngāwe, whekau aki mui lao whakanga ngana whakahou atu ai paanga, wafe, waono, wafe, wafitu. Ki he ngahi ngāwe ai puleanga wanoa waono, polo kalama patseti whakanga ngai puleanga. Whamatala patseti me palani ngāwe ai puleanga wanoa waono, wanoa wafitu, pea mui wanoa wavalu, wanoa wahiva. Na hili hono lao he kala keali po tiko eni ne tali eni he sea i komiti paanga, toke taa aisa keeke ke tuku hifo ki he komiti kakato. I lipoti ko nine whatontone ngahi kalama, ngahi matai whika ku ikai ke whina pasi mo ngahi te pile. Ngahi lea tonga to tonu ku ngawe aki he patseti, pehe ke ngai hingoa oi potu ngawe ai puli anga. Nei hafo ki he lipoti ko inia li liu hingoa ngahi potu ngawe ni ihi o tau te fito, ki he potu ngawe fi whakatau a ke mo langa whakalakalaka whaka ekonomika, o li liu ki he potu ngawe komesi, consumer, fi whakatau a ki, ilo fo o mo ngawe ai kakai. Kanei pehe me he komiti e ikai ke tāre li pōti ko ini ki ngau a ke hingoa fo ou, koe uhi kua pao ke whaiha whemea a ki kei ai whare ki he li liu hingoa ko ini, pea tāli he whalea lea pea e tōk whakalao ke li liu ki ai. Na iai me ngai whatonton ki ngai himata i whika, ka na e whamahino pe mo whamala ala ki ai, ai kau ofisa ngā au e mei he potu ngā e paanga, pe he whoki ki he minista paanga le ole o, ka koe palemia no pere whawhanua. Kai kehena e kau e ngahi mea ne whemea aki kai whalea lea i he aho ni. Ai li po te komit paanga ki whamatala paanga ai pure anga o ngata ki ahatou noa o e mahina ni. Li po te mei he komit paanga whi kau ake mo e whakotu utu utu une e ki palemia mo e minista paanga le ole o. Ke whakangofua ke no ai pure anga o laka hake i he paanga e tahanima miliona pevo ke li po te o whi kau ake mo e palani ngā o e whakanganga whakata o e atita seniale ki he wafe waono wafe wafitu. Kei kehina i e whakotu mei he sea komit kakatono pele tu ila kepa ki he fie mao ke whakalele i e asinita ngāwe, ka koe uhi koe tu ungana i e taimi. Nā ne whakotu atoi pe ke mālolo ai whale ke tok hoko a te whemea aki a pongi pongi. Nā e poupou ki hene eik palemia no pele whawhanua pe a kaukei, mo e amanaki ke whakahu atu a pongi pongi ke whalea lea, ai lao whakanganga whawawawe a puli a ngā whikau aki mo e li liu hingoa ke kakato ai tu unga ok i ai ai patseti. Kai ke hiu amana ke tok hoko ata pongpong e whemea ake whale i he taimianga mahe ni pe koe honga fulu pongpongi. Mai angonga le te o me televiso ne tonga ko Austin noli tātu i vai.
0: Kuo ka kata kotoa e kau meimi pa e whalea lea i hono whakafua ka wai i whalea lea i he tau whalea lea koe ni hili eni e whili whalea lea o e tau ko o si. Nai toki whakaka katoa i hono whakafua ka wai o toki tata ni ala fusma lohi i he pongpongi e aho ni ki mu a pia kamata e whemea aki ai whale. Nai lau pehe ka lake bule Gloria Bole o ai tohi fuakawa o toki tata fusma lohi. Nai uluaki lau ai tohi fuakawa koe whakafunga kakai o ewa tahataha. Pe toki lau ai tohi fuakawa ki ene lakanga koe ik ministai pot ngawe fonua mikoloa whakanatu la. Ne tuku pāka katoa ia toki tā fusmalohi e whakahoko ni whatongia o whutatau ki tu uai lau mui whina ngāloa ni afio.
2: Hoko fua kawani, e au e otua, te tāra fua mooni ki ene afio ko tu pōvono, e tu i tatono o tonga.
3: Pati
2: kawi maa nuon mo hao hao, Ai konistu tone o e pule anga o tonga. E fai to tonu mo maa oni.
3: Ai lakanga mo e ngā ue
2: o e fale ane.
3: Ko au Daniela liku o hifo fusmalohi.
2: Fafufonga o e kakai o e watata. Koko fua kawani. E ao e otua. Di tanga fu moni ke ne afio ko tu pōwono. Koe tui to tonu o tonga. Pe te utau maa noan mo hao hao. Ai konistu tone o pureanga o tonga. Pe fai a ngawe i hek potu ngawe. Ki he ngata anga o eku mafai. Ke uhi ke lelei. Ai tu i mo i pureanga. Ko au Daniela liku o hifo fusmalohi. Mista fonua, savea, palani, me ngahi, koloa, whakainatua.
0: Ko e tohi fuakawa koe ni ke hoko koe whakafufunga kakai o ewa tahataha, pia mo minista e pot ngawe fonua, savea, palani, mo koloa, whakainatua, i he tau e wha ka hoko. O ku whia mao ki tōi nilei ange honopule i ngāhi kautaha whakamawhala lea Pasifiki, ai anga honu whakahoko atu ai ngāhi whanua Pasifiki ki Māmani o iai e tapou ki he kautaki i he mītia. Ke tōi whakapapau i ange o ku whakahoko atu ai ngāhi tala noa mo ngāhi o gōgum he Pasifiki o whakahoko e ka kaipe o Pasifiki. Koe whakau iana e tō ki ai e whakamamawha i ngāhi alea lea lorotonga ai konferenisi whakatau ki he whakau aki ai ngāhi kautaha mītia Pasifiki ai anai whakahoko i he wike ko ki Port Moresby, Papua New Guinea, o kawat kia e kau whakafofonga mihi ngāhi kautaha whakamawhala lea, mai ngāhi kautaha mītia i he Pasifiki kawai motongani.
4: Nā e whakatefito e ngāhi porokalama e konferenisi i he kaweinga ko he whakaivia ai mītia i Pasifiki i he langahake a iwi matu uaki. Nā e tapou ai e tōlahi o kaulea i konferenisi ki e ngāhi kautaha i Pasifiki ki nau tue tokanga ange ki he purei o ngāhi taranoa moiongo ongo ku tuku atu pe mi he Pasifiki ke whakasiisi iai ai tuku atu e whamatala pe mi he ngāhi kautaha muri aia o ku malawa fokiheni ke ne uesia pe li liu aia ngāhi taranoa moiongo ongo. Nai ai foki pe moi uki mi he kautaki o ngāhi kautaha mitia Pasifiki ke toi lele iange ai wāwhi ngāwe aki o ngāhi kautaha tale fitoini ke toi whaivi ai a ngāwe o ku whakahoko i he whawhi paki i o ngāhi pōre o ku hake mai i he kuangani. Pe mei he whiriuriwaki o ea ki he whakararaka whakateknolosia moi pōre whakapaa ngā. Neonga ngāhi whaingata a koe ni o ku whihanga ngai koe pe mei ngai kautaha whamawhala rea lahi o Pasifiki. Na e viki ai pē ki nāu tōru koe hui koe nāu fua whatongia o ku whakahoko i he tauhi mai o i tāla tuku whakahoro pe mei ngāhi tāla tuku whanua o Pasifiki. Na e tātoko ake konferenisi aho e ua koe ni, aki ai whamooni a kautake ngai kautaha whamawhala rea Pasifiki ki he whamatala whakaofisiare ai whakataha aia koe tukupā i pe ia ki ngai fotu ngā ue na e area i lorotonga ai konferenisi whakataumua ki hono whakaivia ngā ue whamawhala rea i he Pasifiki.
0: Oku amanaki ke whakani ali i tongani ha polokalama televisione pe documentary whelawe i mo ui o i taha i kauhelo i mala e o akapulu kaka matapule tonga ko Jonah Lomu ko i documentary Lomu e toki tuku atu e ke ngahi whale whaiva lalahi i Australia mun usila i September ka ihe mahina katu u e mao whainga maaria e kakaitonga ke nao mata e polokalama televisione ma ke hiko ni oi kai hato tongi.
5: Jonah is a freak.
0: Ko e polokalama televisione pe koe documentary koe ni, nei kau ai whiwhine tonga ko vea mawhineo, i ni ihine nao kau i e whao koe ia o e polokalamani, ai au tuku atu e polokalamani ai ngāhi whakamatala, whela vei mo ui o Jonah Lomu, me i ene kei si i he tupua ke koe ia i aukalani, o au ki ene hoko koe whetu ngingila o e malae a ka pulu. Pehe e mawhileo koe taha i tau mua nei whao ai e polokalama televisione koe ni, ke talakia i e talanoa ki e puipui tua o lo mu, aina e puni me he kakai toko lahi, pe i kai ke lahi ono tala noa i he kuohi ni, kauk mau inga ke whakahai ngahi tala noa ko ia, ko hiok mau inga ke ino i ngahi tala noa ko inia whelawe i, moi mo uia jona lo mu, aia nai i kai ke fuha mai i he mitia lolotonga ai mo uia lo mu. E whakali ane e polokalama televiso ne koe ni i he whiau hi whaiva i sene i he mahinani ki mua pia fuafua holo e whaiva i aukalani i aha ulurake o aukosi pia toki hoko atlewa i septema ai holo e whaiva ni i he ngahi whale whaiva i Nusila mo Australia. Ka ki mua ia kua whakahai ma fleo e whakahoko ai whakali ane ma kehe o e documentary koe ni i tongani i he pāke teo whaiva i he aho wahiva o siulai. Pea e mafleo, e hokoe ni koe polokalama ke ikai ngata pe he hulu koe ia documentary lomu, ka e whakailonga iai pe, pe whakawhiawhia i ai bikinga koe ia lomu ki tonga ni he neongonai iloa i he malae o e akapulu, mo temi whakafonua anu usila ai All Blacks, ka koe tonga ia pena ikai kene tukuange ia ka nane ke i pole pole aki pene tonga, koe ia pehea e mafleo, na maho inga kia te kina tolu na nau whao e polokalama televiso ne koe ni, ke omi ia o hulu i tonga ni, ma ai kakai tonga, ke kao pe mo tonga ni i he inasi, i he polokalama televiso ne maho inga koe ni. O kufukahoko e fukani ari e polokalamani, i teo whaiva, peo kwa taa ke kakai e fonua o i kai ke totongi, ai hu ko ia ke mata ai polokalama ko ni. Pehe e mafle o koe tahaine ngai polokalama mahu inga ke te ia, pia kune whaka amu e malawa ki fie fia e kakai ko ia te nao mata ai polokalama televiso ne ko ni. E ngahi tala noa o kulawa ke tuku atu, ai a e hoku foke ni koha mea ke kei tauhi mai ia e ngahi o ngongo whelawe i moi helo ko ni o malae o e akapulu. He neongo kua mālo loa jona lomu ka ko ni ngahi lava mea i he sipoti o ku kei tai maadie i ai ngahi tau tangata o e aho ni.
6: Jonah got those three things. He was a superstar.
7: He's a big bastard.
6: But

0: Nā e tāli i he whalealea i he pongpongi oi ahoni ai lāwha wāwāwene e whakahua tu mei he puleanga ki he liliuhingo e ngā he potungawe e ni ihi ai puleanga. Ko e lāo ko e niok i loa aia ko e lāwha tontonu ki he ngāwe whapuleanga wanoa wāono. Ko e lāo ko e nina e whakahua tuia e he palemia no pili whakawhanua ma katuunga ke whakamā opo opo e ngai hingoa ai ngā he potungawe o whakatatau ki he hingoa o kutohi i he patseti kai malawa ke tāli e ngahi kongana e whakatontonu i he patseti whakangā. Ko e ngahi potungawe e nima he puleanga ne whakatontonu e he lao ki he nau ngahi hingoa taktaha ai ane kau ki ai ai toki whakalao e ni a e whakamāwahe wahei ai potungawe takumamata me he potungawe ngahi ngawe lalahi ai puleanga. Whalahi e hingo e potunga e whanua mwe kolon whae na tula ki e potunga e whanua stavea mwe palani kolo. Whalele e hingo e potunga e paanga ai ane whaka mawa hei i he wanoa tahiva ai va a palani ngā we ki he ofisi e pale mia. Whafoki mwe hingo e potunga e whifratau aki mwe langa whakalakalaka whaka ekonomika ki e hingo ne ngawe aki ki mua i he tau wanoa tahiva. Pehe foki ki he tokwha ofisiale e whakamawahei e potunga e ngowe mwe tautai ki he potunga aue kehe kehe e ua.
1: Ko ngā hingoa koe nei whahuko he kohiri na ki he ahano whatonga. Pa ko hinga whawawe e la koe ni ko hi ke whenapasi e ngā aue e pure a ngā mwe whema a komi pahanga ke update e ngā he lao pa pehe foki ki he tapatse tiu kumore more pesea. Ko ngā no noen sea pero na hiriu ko fotou ma he lako eni ke uhingo potungawe pure anga o kundima. A hiyo ko e rock hiriu, tam he wafe tani masea, a mono whapipi ki mai tak mamata ki he moi, e nai toho e tak mamata mi he moi, ki he wafe tahi vasea. A mai ke ahoniu ke tū pe ia, a mo e moi. Kono toko whamabahe en ke whaketatau ai ma kehe koe ni tak mamata me he moita me wafeta hivasea. Ai koe niri o waki o fotu mai he lawhaan koe ni, pe eko ki ki he pori ngawe savea, kono toko tāna ki mai ni hingoa savea pa mui special planning. Neongo o swa hoko pe ngawe koe he pori ngawe, me tike ki update i e tau me hono niri o mea koe ia, e poranga tolpo o sise. Kediri hona tolu, e potna paanga. E wafe tahiva na e whamawahe i ai palani me paanga o whapipiki he ofise paremia. Kona toki e yuan sea, hau ni wafe tahiva. Ko potna o koe ke ngahi whewhatau aki sea, o roto potna o ke whafoki nao hingoa ke hingoa koe na e ngāwe ake kot ngāwe ki mua he waftāhiwa. Aina e tōk liri mai pe waftāhiwa nā rungingo aki he MTED. Ka uloto e kot ngāwe ki whāfo ki nā ringo motua, pa tānak mai ki ai innovation ni o hange pe whamatala e tō praimia. Ka liri whaosi sea, koe liri ia ki he kot ngāwe ni Egni Stangowe. Pe wafe tahao no, na e whamawahe, ai tō tai me ngāwe. Kua mai ke ahoni ti ki whakakato e ngau ke no ririu hi ngoa whakala. Kuna tok whahu mai ki whakakato e ngau ke esea.
0: Neo ngona ia e ngahi whakawhihui i he liliu ai ngai hingoa ko eni i he potu ngawe ai puleanga, ka ana e lau tu o tolu ai lao o tali i whalealea o ikai ha whakaha loto. I he whemea ake pe ai whalealea ane awhi, nei o hake ai e tokanga ke whalelei ai wāhenga o kaungai whapureanga, ka uhi koe hiki koia o totongi koloa, ma tui mamawhange ngai se vesi i Tonghani. Ko e tokanga koe ni, nei o hake whafofonga kakai o tongatapuni mātoketa Aisa Keke. Nei fotu uai e he whafofonga kakai o tongatapuni mā, Aisa Ke Walueke, ke to'o ai whaipaanga e he puleanga ai maumea tokoni ai lautohi puleanga. Holoki mai paanga e 1 miliona ne wahe i ke ofise palemia, ke whaivia ke tautupu ki he paanga pe e taha miliona. Pehe foki ki he holoki mai paanga e taha miliona o wahe i ki holofa paanga ki ai wahe owa taimi, pe wahe tu a taimi koe kaunga we ki he paanga pe e ono miliona.
2: O kai e 1 miliona ku pokam fōu o pindu pehi. Ni ki hapa anai ki hapa pokam pehi. ulaki mah kau tahan beri anak itu tupu kau ilah fokus petung-petung aku dia kalau fonuak nak tolong aku itu tupu. Kau foto pakai premia nak ton bagi wakai ien nak ulama ke hamil kepau kau foto nak ulama matol orang yang bersihlah itu hamil. Aku beri anak kau ini kau ilah kau tahan beri anak kau ayah kau kau itu tupu. Kau mah kau tahan beri anak mahal tokan dengan kau tahke selave ipe moe. Kon ki fai toko na tabu ko ko fotu atu mo ke kawe ku risi ko e oku be oku fu vivilien ko ku tarka ngo tuan ko mo more ika ko e fa more more o ho no wa ko po tuha pa ma o lo ki ko ni ma brion na ko ni oku ha o ko ni oku tala mai ko ni ki he kola ko ke pia u ki e ko le mia fa mo na mo ta no mo pa pi ta mo be ni no es ki si no ko ni Kau neto angak evahina, kita fakoh ini. Tengok hui kau tu time fanya tak aku lawe pe tau muah. Kau boksi aku ni he, ihe me aku ini. Ayok mahin aku ini 5 million ihen. Kau kau foto ada, kau bawa kau fu vivir. Kau tahu besok bangga beni melot. Kau bangga kau kau mahin overtime ini. Tahu kau bangga kau hoko, aku ni hoko tahat million. Eh mau tuan fulah, angin pe kau meyak saya. Toko lahi kau baka, kau ngai fa toko lahi. Kau tegi nolo si ate, pakai ate, kau afu fa tamo, ei ai lahi. Kau, kau me, kau me fa si pehi ai wahi na. Kau koi lo pe kau ngai potong awi, kau mahui ngai, kau kue ton pehi na na to ton gihen. Kau kau si aku kau ngai kau nima na fa more. Kau kau kore aku ya pe toi faha bakai, kau nima kau ni, kau kui he, ai kehe kola. Tuku hui fa pe tahai ya keono. Tukwa tupe haki ime ai loto. Lava pei ai. Lava pei ai nomi pei loto. Ko e muka eo kau ngako. Kau meko fefiha kau te ai tau te ai ahte au.
0: Kana e mea e ki pale e miano pe te whawhanua o kostale pule anga ai kola pe seti e tolu. I he pat seti loloto nga ke e whapaanga ake e paanga. Ake e paanga 5 miliona ki he wahenga o e kau ngahue whapule anga. Nani te pehe o ikai ke whenapas le lei eni moyanga ai tupu fra ekonomika ai fonua ka huka sektoa tau taha aku nau omi lahi ai panga tupu fra ekonomika ai fonua ka aku ikai ke whakai via mō ki nau tolu.
1: Fa atu ni ai ai hiki tō e to tonko loai he fonua. Ka uhi ke whi mau kau ngā whapure anga, kau ngā wha sepaniti. Ka mea koniu perepengis ka uhi hangi ka mea nau lawe ki ai sea. Koe tukwha ekonomika e whanua, o ki kai ki tō o ia mehe kau ngā wha pule a ngā, o ki ki tō o ia mehe pule a ngā, o ki maui mehe sektā tau taha. Ai koe Golden Coast, o ki nehanga ko o mai koe Golden Air, o ki kai koe pule a ngā, koe sektā tau taha. Ai koe nā tō nō ngā wei mo wha tupu, ai hiki moe tō e tau ekonomi. Ai ko whatongia rewe pole anga ki nao hanga o whao ha whornua o ne whai ai se tātau taha, ai ap ne hanga whātupu, ai mau ngā ue, ai ap ne hike whahenga ngā ue kakai. O mato o ngai tō rono e kau ngā wha pole anga ko hiki nao hiki ki se tātau taha o mau lunga ne whahenga ai. Ke anga whewe rewe tau whenga e ke hiki hake tō unga ai kau ngā ue, ka mui tū ngau nau wāhe, o ka pautau whi au ki mua se tātau tahu tui mālohia. Ke se tātau tahu tui mālohia nge, o ki kua se tātau taha i tonga ni sea. Ke se tātau taha ia tū preanga, o ka tau whi au hi mo ia. O ka tau whi au hi mo wāhenga o tui lelei ange, i e tori a kau i Asteria, pe a Monusila, me ngahi ngā au e ia o kiki fumaolunga i Amerika, pe o nofo livi i ni mo mea koe o kiki fumao ha qualification ni gesea. Ka ulaka ange ai se kātau tahi tō pure anga i se kātau tahi tō ngani, pe o tauhanga fasisina ai se kātau tahi tō ngani i hono whai viai ai pure anga ai ia pekai kai ki ne hanga whai viai ni se kātau tahi. Ki whawhiho naki pa mui toenga pure anga mō mamani.
0: Ko tokanga, ka hui ko ka uma unga e toko lahi taha itonga ni, ko ka unga e whapure anga o whafuafua ki he toko fituafi. Kai ki hoku mahino fo ki he tau kotoa, ko paanga e te au hiva noa miliona o ko wahe i maupe i he tau kotoa ki he vahenga koia o e ka unga au e whapure anga. Ko e uhi ko mahu inga ahana whakaivia e kakai o e whanua ke nau ilo ai mea tatonu ke whai o ka hoko a whatamak whai na tula. Ok, hoko hoko a teipe ai ngāwe ofis whafonua ki Honopule i Ayala Hoko a whatamakipe NDRMO ai polokala maanko whakatau kei mo whakalahi ilo ki he kakai o e whanua tau te fito ki he kau ngāwe ulua ki tokoni. Ko e polokala maanko ko e nikula o tonga whakahoko ia ki he vahe whanua e wa ki he kau ulua ki tokoni ko ia i he vahe whanua. Whai ki ke tala noa ke ia ki he hauani pia moli te atau kapo.
3: I he whakaike eke e ngonga le te o tonga, mwe o fisa o kune tukanga kina porokalama ngā ue i NDRMO, weli ami tonga mana. Nāne pehe ai koe ngāhi ngā ue mahu i ngā whakahoko i ngai sentā koe ni, ka tau te whito kia ono whakatau kei ai ilo o kua ko i ke ngai fōfua toko ni, kia ono teu teu i ai kakai o tūku i kolo, kia nau mo ui ma teu teu, o ka whaiwhaiangi o ku hoko, whakafokwha, hawhakatamaki whakainatula. Koe polokala māko koe ni o iai e tamua e ua, kia ono whakailo e ngāhi ngā ue to tonu, o ku tonu ke whakahoko i ngai sentā ai ngāhi o tu motu, ke ngai mea whakafokwha, pehe foki ke whonga ngā ue, ai ngāhi whale tuku anga koloa, ki ngai taimi whakainatula.
4: He sistemi koe koe ngā ue aki koe he sentā whakafonua, ke ngāhi mea whakafokwha, ai kwa ui koe National Emergency Operations Center. Whaiai foki ai kau ngā aue ku mau whaau i ki tuhangi ka kau polisi mo i kau tāma te afi pia mo i kau so te ape ka pau whi mau e nau toko ni ki he ki he kawati nei ti e kia no whakawhi o kotaki koe ngā aue mo tau te whito ke ngā i taimi koe whakatamaki ai ai koe ura ki ia ia ai koe ua koe koe warehouse ai koe whare tuanga koroa ta tau pe moe moe ki i warehouse koe au e mau whau i toko ni pe ki tua ke kau tamata tau pe ki hono stoka koe koe nau nau ka pau au lahe whakatamaki whanki whakatamaki i ki au mga whahen tolo pe mau tolu he ofisi ka koe taim koe wau ei ko fu overwhelm e capacity pe whau i rewa ai ka koe warehouse ta tau pe moe ia koe ako pe ki he anga koe whakatutu koroa koe hae sistemi mga wea ki ki hono tufa koe ngā hei koroa toko ni ki he kakai koe whaingata ia i he whakatamaki pe amoe ngā hei ia prosesi pe koe hae hono a stoka koe ngā hei koroa fo ou hau moe anga koe hono alu ki tua ai koe whai tamu ala hei pe ai ua ai koe raki pe koe whakailoa te ngā hei whunga ngā ue koe se tā whakafonua ki ngā hei mea whakafukwha pe koe ua pe koe ngā hei whunga ngā ue koe ai ue hausi pe koe whare tuanga koroa tatsio katamaki.
3: Nāne toi pehepe, koe ngai whenga mālia lele i eni ki ona whakaivia e kakai o e whonua, koe uhia koe mahu inga ai mo ui ma teu teu ki he kaha o. Koe prakala māko koe ni o whakapaanga ia i he Pacific Humanitarian Warehousing Program o whakamalumalu ia i SBC. O kua tonu henea mahu inga e kawe inga toka teu ki mo a hawha tamak whakai na tūla ki e pule anga, kai pehe ki kakai o e whonua i he whengawe aki whakataha. Nei kamata e polokala māko koe ni i aho tūsi te i wawau, pēna e kau mai ki heni e kau polisi. Tāma te afi, kai pehe ke kau ofisa pule anga, me ngāhi fōfua toko ni kehe kehe pē. O kua manaki ke hoko ata e polokala māko koe ni ki he apai, mo ewa, i e ngāhi tau mua ta tau pē. Mai o ngonga le te om televisione tonga, ko auri i tea tau kapo.
0: Pea oku ka watu ato ngani ki ngahi a lele ma konfile ni silahi ki he totonu e kakai whaingata i he whae sino. Ai ok whahoko ia ki lui ofis i o kautaha ngahi pulenga whatahataha iu e nā i niu i o ke Amerika i he wikeni. I he te watu ko ia a mamani ki ono whailonga e ta ua fulu talu me whamu o ni ko ia konvesio ki he totonu e kakai whaingata i he whae sino. Poka Convention on the Rights of Persons with Disabilities. O kawa tae kulupu me ito ngani ki he whataha hono tahiva ko e ni ayok iloa koe kospa tahiva.

Mālo mare hau eki mwere rea tonga tope ko e ongo ongo e a whalaiti ko e ni hong fulma au a su ni wā whi wā no. Oku amanaki ke tuku atu ki he ngahi wharewhaiwa ko e i Nusilani he mahina ko septema a e talanoa o e helo i he malai akapulu, Jona Long. Ko e whaiwani oku kaunga tare e kita mo whaiwai a e tokota whaiwa tonga ko ia a vea ma whireo. Oku mui mui e he talanoa a Jona i he ene mo ui ene foki ki tonga Pepe foki mone to e foki mai ki Nusilani. Pea moe ne makapeha ke koeia I e malae o e sipoti. Na pehe e vea mawhireo. Na ne whapapaui, oku malu ai talanoa koe ni o Jona. O kei fuku mea manaki, e fua whaarele taito tongi ai whaiva nia I e paake te whaiva I tonga. E konga ki muiko o siulai. Pea toki whaireva ai premia I Nusilani. Oku kei whakaake ake ai pe ai kolomua a Wellinga Toni. Pea kuongona mai hanua ki nga tolu koe, na whetukutuku meho nga ngahi api nofo anga. Ihe nga uongo I koe he nga ufoki mai o sio, na kaike aha mea e mau mau. Kaike, oku ke hea nunua aia, pea mwe whakahoko koe ia he kau ngā aue, a e nga utaumu a ngā aue, he uksayange a sinaki, ihe toki. Ihe taimini foki, ku ikaike toi whakarele a ngahi whakatokanga matangi maalohi koe ia na etala o ngahi aho koe ia, Pea ko to o moe whatokanga koe ia ki he hou a e tahi. Kau kei tuku pe e he ofis whawhetuu a Wellinga Toni ki hono mapure I koe ia e alo tāmaki moe whatupa ke. Kei teki nau tolu koe ia kufononga holo he hala. Kai whakatokanga ki he ngahi makamaka, ngahi makateka o asi I he hala. Koe konga lahi o ngahi hala pure anga ia ki lotokolo kuo osfai e ngā wiki ai ai kō sirio. Koe whamatala koe kuo tuku mai me kō sirio whakakolo a Wellinga Toni. Na ikai ha mau mau whewe, ka kuo tuku hifo ai tuunga state of emergency ia na e whakotu uai. O kulau pe foki ai poupou anu sila ki he area pau koe ia o pāresi, ai ke hapai ai malu koe ia o e ātakai, o whamuamua I ngahi kawinga ngā aue ai pure anga. Koe whamatala me he wharepa anga koe a Nusilania o pehe, ko na osi tokanga e kina utolo e tuunga koe o kuiai e whonua whapa anga, pe moe maumau e lava ke hoko, o ka pau e fusiau e tauhia koe ki he area pau o pāresi. Koe a pehe ai, he ikai wahe, o pehe na ikai wahe he potunga au e whapa anga ia a e whonua, hapatseti kouhi, he o kuikai halao ia ke nonoa ki a Nusilani, ki a rea pau ko ia o pāresi. O pehe e lava pe e Nusila ia to tongi ano mo ua I a fuunga ke. O ka pau tene frasi isi a e tukuange ko ia a e kasa ki he ea, pe ko e tokoni ke ngahi fonua ke frasi isi a e mau mau I he ātakai. I he analaise o whamui muitaha kuo tuku mai o kumahino ai, I kai au sia e Nusila ia a e liriu ki he ātakai a e na fotu mai. Ko e pēseti e walufā. Na e pefoke e minista paanga Nicholas Willis I he tau kōsi, ko e tau whaingata a whā paanga lahia ki Nusilani, pe na e kai ke meilawa a hono whatongia. Ko e taha e ngahi nunu a ko ia o e tau hono wā I he Pasifiki, ko e osi pe koe a whakamerino pe tuu a Amerika ia o alu kairi aki a e ngahi pomu o e ngahi koloa ke he kehe I he ngahi motu ko ia o e Pasifiki. Solomone mo Papua New Guinea o gia e ngahi feitu uia o ku ilo I he tokolahi o ku tanua ia e ngahi pomu ko ni pe aku pāpā I he lorotonga o e aho. Ko ia ku amanaki ai ke wahe I atu ha kauso o tia me Aseleria, Nusila, Pemo Amerika ke nau alu atu o fufulu Pemo To'o a e ngahi pomu ko ni na e kai ke pā. Hange ko Papua New Guinea ke kau atu pe me kau sootia ke ono fufulu mo whapapau I koia o kuikai ki to iai ha mahafu te nehanga o whakairi fiai ai nofo koe ai nofo malu ai kāinga. Koe ngā aue ke kumi o whakaauha ai ngahi mahafu koe ni. Whakao sipe, sune a tātaha koe ka mata ia ai whi auhi whakamaman lahi ki he ipu koia o e soka. O ku kamata pe ai tīmi anu sila ia whetaulaki pe mo Iran pea oku ia ia ki lolongo ia pe fefe ke koe ta whaki e taha oku ke I lere pe ai tau ia a Amerika pe mo Iran oku wha hoku foki e vai ngako ni he a taha ono o sune pe koe fe auhi koe a mamani oku wahe wahe a Amerika Kanata pe mo Mexico I hono host ai fe auhi koe ni Matanga pe o ngom ko koko mai makitatole ako ni whatau mbe ke mo maha whao singa wikelele ko au flipa motulalo tua whatu.

有影诶，放放我表里面底有放无放啦，都不要咩，你就出 triple O。头我买你去讲啊，去每个都不落那么贵啊，哎，也是你。伊个 program 嘅模，那放嘛到啦，都系嘅多工嘅贵啊，多啦，系为个教育分话啊，是连，古道都叫买你嘅模呢，系多个5万 million 啦，佢5万 million 啦，我唔好应该俾佢，为你嗌是啦啦嘅，因为系多工啊嘅分话，服嘅啊好。ta ta ha abe oe mahi na ko a ko si oe ta uni e fai ai e tohi ka kai on hoko a Australia ni pe mo mi ai be u ko ko ta ha ngai pro pare mo mi ko tohi ka kai e fa ka nga ta nga ta be ai ngai si hu i ko u na fa ka kau lai abi to ai ngai si hu i e fi ma u e fo nua ke na u lo ya ngai ta ri ke Chai kei kei nau tuku kei hoko ai ngahi pepa pe koe ngahi fō mu tohi kakai koha ngahi fū pepa mā tolu kei whakafono whakaau liriki. Koe ai unau whi ngai kei holoki ai ngahi whiu i kei ngahi te whito i whi hui pe koe ko maho inga kei ngai mea au whi mau e he pule a ngā. Koe ngai whamatala whaka stilistika koe a ko maho inga pe poki o ko mga tōnga e ngahi palani kei kei ai pule a ngā. Mwene ngai po tu ngā we. Whilawe i mwe tu ngā whakasau si a leo. Whilawe i mwe tu ngā whakai nofo, ngai nofo a ngā. Koe tu ngā whaka ngā we, ngai tu ngā lahenga o e kakai kehe kehe i he nofo a society. Kato katoa e ngai mea ko ia oku ana laiso kehe kehe ia. O whakatatau pe ke ngai whie mao ko uwhie ngai po tu ngā we a pule a ngā. Ake, ko hi ku tau whakaofi mai e ni ke he te ua tohi ka kai o e tau ua whe ua o no. Oku i kai ke tau toi fuu nofo, nofoi i he ola e tohi ka kai whakamui mui. He ko hi ku tau nofo o tali tali pe ke ngai whiriuri waki i he tohi ka kai koe ni ua mana ke whakahako. Pera hapo ke ngai mea mau inga i he tohi ka kai koe ni. Au kiai ene whela bei i he tupu toko lahe koe ka kai hangai ko kulawa de nei koe whakamui mui taha i he wiki e ua kua o si koe toko ua walo miliona. Pea au kumahino bei e hangai ta o si i mi he ni i he ka u e a u a e toko lahe o a Australia ni ki he tolu noa miliona. Pea au kumahoinga rewa i e ki ngai whatu palani e ngai putungao e pure anga he ne ngahi langa koe ki ka au hange koe ni ko mou mea i e whakataata a mai no ai langa koe ia o e malai waka puna hao nouo a sene koe hui koe fūtoko lahe a sene ni pe koe hui koe tuu a malai waka puna lolo tonga i he loto kolo o sene ku whakangata ngata pina e whipuna a ki ki hongo fulu mātaha koe langa koe ni o e Malai waka puna hono ua he whakahihi fuko ia o sene tēne hanga ia o vete ki e ngahi palopare ma he whakatangata koe ni koe hui o koe ke o koe kai ke hai pe whakapapa o mui mui ai Malai waka puna fo o ia ki he whakatangata koe ia o e waka puna koe ni Kingston Smith o ngata koe ia he tātaha koe e koe hui koe lahi koe ia ai malawa ke tau mai ai ngai waka i tua taimi mehe taimi koe ia ai malai waka puna lolo tonga o sene o mahilo lewa e toe lahi ange ai ngai ngāwe whakapisi nisi a sene ni e koe ke ngata pia i o tue ai ene kaunga nai ai ke ono laka hake ai tuunga whakaekonomika koe ia whakaihifo o sene Pe koe e ngahi uni mea kehe kehe e hoko. E iai rewa e ngahi langa pisi nisi ke whakaofi atu. Mahino pe mala e waka puna. O koe e hono ngahi nau nau e langa i loto mala e waka puna. Hange pe koe waka puna, mala e waka puna koe au e taimini. Pe ene pe rewa e tokoloha rewa e kakai e ngā ue. Aia mahiki hai ke tū kunga koe ia. Whakaekonomika e whakahihi fō. Pekeke ngatai.
Ento ia ima ngā hinga au ike hei e ke ne whiau e ngai whakalakalaka ko ia. He whakalele iangi e ngai hala pureanga. Ento e lahi iangi mo e nō fōi ki ofia tu ki whetu ko ia kātoa a ngai mea ko e ia i hono kaunga ki se ne i e kahau. Ionga ko e toko lahi taha o e ngai kolomua o a Australia ni ko se neni. Ko ne tu ko he wakai he te aimini e ngari ngari e toi a muange. Ono toko lahi, mo e whealua ki, mo e whetuuta ki, i he kaha u, i he taimi, e hufi pe whakanga mai, a mala e me whakapuna fuou, hangi e kwe ko mō mea, e whakakoe te kukosi, kwe fufua, puna, e whaia, e he chet star. Pea e toko nia, keanga o e nofo e kakai, e whakahihi fo. Kwe taimi ni fo, kwe kuhange, o ku nga unu kwe kakahe whakahi fō o kwe kai ke nau tō maari eange pe mahu whainga maari eange o hangi kwe kai kwe e whakahake o se nēni. Ka kwe tū kwe ne malapa puna e maliu he tō e toko lahiangi a ene kaunga lelei ki he kakai kwe au nofo i he whakahi fō kwe au o se nē o e mea e ia ene kaunga ngai whiriuri waki kwe ni. Kei whelame e koe ni mwete he kakai oku mahina foki na angulawe kei he wiki kuoosi koe taha o ngahi iwi maalohi taha ki he tupu whakautuotua e kakai i tolahi e kakai o e whanua koe ngahi polokalama whaka immigration ni. Ai e ku kohi e ku mapulei e he pureanga pe oku totonu ke mapulei e he pureanga a e tolahi e kakai o ku humai ke nofo i a Australia ni. Ie whaenga ke he kehe whaenga visa puna hōmai ai, pe koe whakatahataha wha whamili, pe koe hōmai he tūnga whaekonomika, pe koe tūnga e pōto i ngā ue, mō ngā he tawhāke koe ia.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
3: E na lomo ni rua na ua mai ungo, ko ni na lomo te tukina nei tuituku na sere, ki na vika e so ka wakaduri tiku mai viti e na ngonango. Na lomo te langande wasi tukina na wasi ni kalu, mai vira na nonga i talotala e sere nei. Ongona nonga stesia ni kakamura ki na 2000 FM, 98.5 e sere nei.

0: Ia ni sa enra ni bula vina katale mai na turanga marama dhuru wonga nele oke ke muni na lalai. O ni sa se amati kumai e na mataka vina ka ende ndai. O gonga nando mui viti eser ne na radio 2 FM 98.5. Ando vinga rabitika ni kina e na vei wakaro wito dhoko e na vukunda na ito kei. Ia e na mataka vina ni kuen tando waka vina vale muni tando kereira tiko na italai ni kalumer ando viva kaniti ko baka yalo e na vukuni singa vina ka ninga rabita vina singa vina ni kua kamasula ki tali tiko ngana nonde ila kalako e na vei singa sato e matanda mataka vina ni kuen tando waka vina vale muni na vinga rabiti ko vikianda e na mataka vina ka indi ndai ko na italai tala chiu vale vatu na talatalang kasi ni Walinilotu may na Liverpool City Church. E na bibak ni tiko bakayalo ka masula katalit yung nga na nanday lako lako e na singa ni Mataka. E na sana bakayana sarapan tabi kwa e na matahami na ni kwa ni ang rabinak talatala.
1: Ang rabinak vini ni ang rabinak na warong at kumay na salin ka kambura kiyong buwan naman taka ni kwa. Katale, minda na bimasula ki karungo da vata na bosta ni Kralo me tiko bukina na nanday lako lako na singa ni kwa. Tapa bina-bina ko ba na turang na alo tambo ni ngas ni buli takati ko na ilang kola kongo sa ngan ito na kamen da rewa ka sa men da alo leile kina ta rewa ni buli na kati kwa o kere men da na zuba kira nando na masu turang aki mami tada ki biki mni na alo bina-bina ka na alo ndok e na alo roko biki mni ke na alo ibaka bina-bina ka e mami kalunga ta ni bulo tiga na mata kani kuwa ka baka tu sati ko ni kemi ni mami kalau sing tal ni dua kaya ki mami baka tambor na sing ni kuwa baka tambor na na val ni wale sing go ve ni non ve ngarabi ve ki mami ke nando varo rong na klo e na ma ni sal ni ka kambura ki ngo na FM 2098.5 ki mami baka tambor tiko ki na sal ni ka kambura ki ngo me na rungo di na nom ni vosa me lutu me rongodi me kim talero roki na kapaka dor kini dona ka ena mataka ni kwa kim saklong ngata kim baka li suvi kim ni na baka bina binaka me nomuni nga kim mi masu senga sar ni dona da tani na da nga chisu na ni mami kalu na ni mami baka mbula ndon donga amen o kere minta na rita batangan on tali suni kunit kumay na luke ena kina wasi tini enda na wili wili may na kina indu me adam sar na chinka rua. Amen. Savango na kendorong sauti na vika ongo sangalesi na turanga ile vitsulu katala ira merala ko vakaya rua kaliwa kina vikor kedanga kina vitikina savia ko kina kokoya kasa kavira endina sava kaliwe na mbaki arasalo lelinga na vakatoni ere okoya mundungi masuti ko na itau kenywere talayane sto na vakatoni were kina nono were amen dula korreda osta talike mundu yani me vakana lami ena kendro mali wana ulifa kakuni kauta na tangani lavo sena tangani kakana sena ivava kakuni vekinda vaki ke ko endua ena ngauni sala ena vivale andu ando sadurukina kama ndeliu meado na vakadengo kina vale ongo ya kebuka kasati ku kina na kamata sayang ame vaka dimui ena toka vike mundo na vika na viva kadingui ya kebuka senga ena lista le vike mundo ya ena vale koya do tiku kina do kania kangunu bana vika erna sulia misando ndonu mesoli wana tamata ndo da kavaka na kena sao do kauta na vil na vi la koya do kako ni vila koya ki kena vi vale. Ia, ena koro kedenga ando dhuru kina, arasava kadingu iki mdo, ndo kania na vika sa tau kima tamu ndo. Kabaka mbule ira, natawi mate erasaka umai, kakavi ira, sabole katiki mdo na matantu ni kalo. Ia, ena koro kedenga ando sa dhuru kina, aranasenga niva kadingu iki mdo, ndo lako, kina kena mesala kakaya, akubuni soso ni nomundo koro sa kambit na vai ke mami sa gwara katale vai ke mundo. Ia, dokla kinang, ia, dokla dina sarnga na kaungo sa wole kati ke mundo na amatan tu ni kalo. Ia kausaka vai ke mundo ena zaba kalilai kosutoma ena singa koya ena dava kalevu na koya meni o na ngandre me tore nga na bola ne na taito no ase rua kena kina nga vitu kena walu ia na kake nga mustai vakarau en takada kwinaka me ka koni zaka me ka koni dala no mu iva kabubuli mo yalo nga singa se mo yalo sabsa o sabakndo ndo no tiko o ngori ena senga ni lewai meza meza me mandu aki na kukwesa tani ni sa senga eva minta vipeta kikina mataka ni kua uli karobi kena nabosin kalo sanda vimasku na kioti singa ndi ndai sanda waka vini vinako wana turang nalutambu ni sarao ni ndarungu wana na batakona ni pisin dulu sini nonton bulan sama bawa bina karena mata kuat atau na via lawas tolongan baka sama na kini matai oke entah kita ngoi entah kadivi menda tukuna na itu kutu bina ta entah sawa kembulai sawa kembulai kenda na turang ojo sendu dan sawa iyo tak kena nona beka divi kasan sas sava kai arangi taki kito ko ena ngau nanga enda vaka io kina vona kalo da tori ko ena nda turang kai kambula e vaka arangi taki kendo ko ya a vosa ni kalo na nondang na nonda ilo ilo se na nondang gas ni vuli ka vaka kina na turang na latambu ko sa vosa ke weekend na vesinga na sa equip taki tu anda sangai vosa ngugo ko ena vosa ni leso ni ngo Ebi talai cukup itu nama sepel. Di ko enda sata lai. Kian dana nona ti sepel. Sata ti kungo ibu. Na ti kina ungo itu kuna cukup anggo. Erto ya rurua. Kartu talai ya. Merto lako yani. Ki purwura. Merto leku kuno boli. Na boku ni klo. Sat. Indo na bos tu kuna cukup anggo. Na cikinan datu ili kecungo. Balet ni sama tu na werde. Elektrik manuver, enam tambolei, enam bolei, itu na assignment soling kau bikin itu, embolei kau itu na bos ni kalau me kalaku, menda da sarungon dan daski sa authorized taki endo kau ya, apa yang beruna, macam kau, itu kau nilai. With wings like eagles, they will run and not grow weary. And then I sang any thing more than a vacuca take and then a non dando mass. Sangakunoka weekend them in the laco. The laco and Katukuna to Kuvinaka. And I lacola congo, Sinvacata, and I lacola con in Mungande. Go and I lacola con your lacu chicken and on a mission. Or coat the chicken I took to Kuvinaka to Rango Chisu. Amen. E ka weekend na vos ni kalo da to ili kame na bola nei taito, men tanga sanga se, men da lo matua, me da vos tak nga na vi kai binata. Da ka kuni ko total su kan to nei tuk tuk do tani, men da ko tanga nei tuk tuk ke Jesu. E meni, e na turango Jesu e va e ve talai. Ke na limbalea ni sa ni talai o ko ya. E kuip te kikem. Authorized taken. E sengon na don kino menda rere se menda alilay. Ngiti kuno vango kwa nindo sala ko kako ni menda focus eh. Kako ni kuta endo na ka wakayango. Na nonde lako lakungo menda sa kasar nga makalo na rutambo ni na waka yarang ito kikenda. Meko nindo vangenda ilavo se na kakana se na vikataleso. Trust. Mosambi to serang awan aku. Ni nak kau tu kento. Kena benua. Ena sulia mebi kento to na yalu menda tuku nak kena na bos ni kelo. Kena wakaru tak katalang aku kena bi kato dok. Mebi kangai bos tu kena bertona tu saya pilih. Tunjuk kau dah ulaku. Jika aku ni laku tu ngapa Italia. Mundo ulaku me. Namun do fokus me tu kena tawin dalam tu kena. Nande kiro kanda na wili ka kien sar na tiki ni bolongo, engele itu kuna chiko, ni tanga ile stale mortungo, ni tu sasi ni adam sar na bolongo na tiki sare ra, na lesoni, ertu lesuma ertu na kana ertu reki kena marau. Na mateni nga ona na baka me ertu tanga ya, ye, eni sa bosa na kalo, e kota leibi na tanga, e kota leibi na nonda rere, e kota leibi talanga na nonda tawa kumbauta. Dar pakambauta nda lako nda itu kunialo dala itu kuna na binaka ni turango chisu kauta na itu tuk binaka ye rango itu kuna chukina na ngona tu lesu mekina endo na kana non tu marau atu reki tu marau endo na reward e ado but ni salimbula na tu bimate tu me reportaka salimbula na tu bimate sarle solimbula oirna ya litu tar sa sireki talanga oira karabi sukitu. Mataka ni kuwa ubi mbole kito ena varonga chukume na wali ni kaka mbraki onko. Me ndatu talairo rawa me ndatu lako. Talairo rawa lako yani. Damasu ndatu nako wana kalone lako lako talako yani. Datuku na itukutuku binaka. Matanando na kana visuki ratungu ena na buru burongo. Rabi sukitu ena tubi mati. Rabi sukitu bakayalo. Ya okenda sa equipment kitu sa tu weekenda ayalo ni klo da lakwe ani menda tukuna na beka tukuna na altambo we tukuna alta ka vale lai no gola ko viti vale tene wa vili ka sartunga na leso ni ngona mataka ni kwa au lak ngani viti na endona vosa e tukuna tuku via na vaka me ronga de tukuna longu ni tukuna tuku vango na kena vosa va falangi do take take to nga da was why we do take take nga this is the keep sowing the seed heaven intends a harvest na nonda na harvest ngo no na tiko na natural chisu ke na tete ya una numa ya una tete nda tete te sura vai lavo se na tete na vika vi na ka ke nga nda tete va ka chiko na nonda mbula se nda solika se nda yalo vi na ka senda tu kunialo na veka vinaka ke da nganda da kau chiko nenda bita chiko menda da kau na buku ni turanga ana nda seed nda teva ke chiko na vivo no te nda lako chiko kina lako chiko viti nda kunialo le sulia na kango sulia na sona ka ia ia donga vinanga una ninge lista le ninge lako lako ngo sara tu sarnga o ira rasa resen ta ninge loma loma ru non reverso le non rombulo bana kelo dona ka kina bana kelo e o mantanga ba ka kunda tali chiko e reso limbula go na businessman reso limbula chungo na daka daka na loma ni vale ni volo vola reso limbula ula de nangule sunga ni volo vola tukuno ko via wel to via chuko na arthritis mara man india ya awango afa mande ko da ka chuko na visinga na kaluta bu ko na ndo mas chukina tuno ko ya oya ndo ngara vira chuko na buddhist na nungu ita bisara ngonya ni pelutu yo vasli mana matakau mo vasul ta kana matakau mo bakan ya na mo vito ti matana na kena kakana visi e va pa jamas mandanga na matakau ngo Nanti bapa pejam senarai kali, bapa sulta kita mataka. Macam sah talman video, masa bangko, ah? Macam gori, apa tu nama? Ya reda. Ma arthritis kau ikut tunai cunggur. Kau puni wajah satu puni biang. Ma arthritis engkau na full life. Oh na, tapi utungan arthritis engkau me, tapi engkau nombul ke tu kena engkau. Bangko reda. Ma nimber mendengarnya masuk, mau masuk lagi kau. Aku nak bina kata mew introduce takkan ada orang turang atau cisuiko. Aku paman dah tak kira mana mula ni bina non dey bola bola dana tamata. Aku tu kuno bawa nampulang go. Enak tu nevisau. Baka, apa ketusan? Nampi bola bola dah. Kadinggo nampi turang atau cisu. Menampi turang akan nampi pembola. Aku kira dah tak nak tak ni senggo ni satu kuno kue. Nampi nampi mana non office. Tuno bawa nampi kue. Aku sabi tu ni. Also, beautiful living in Vita Macau, can a vacuum boat to Macau, and a mentality Macau. Also, viving on the Turango Chisu, Nuturanga, Bacambula. Nasingaya, kiro sigoma na turanga tisu au masula ki koea au masula kana na healing na nona mbula au mbiu mai aloko mai sama i singa vidhe kia rato sangengi kili mai wina office nesa lako mai ndona lako vivu ni wai nona report sai ali makandua na arthritis na mataka ni kua na kaluli na ngarabu tu na kalai kenda tau chiku tu lako ni buru buru tu doka kuna utaka na itu naka rafa teiko rasoli mbula rafa mbula ina tau vivu mate ikila nenda lesu mai dana kanonda reke la veti tali na londa e boli tali na londa minda tos chiku ngabu ana kalu minda kila chiku na kalungo kwa kalule mundu ndo na buru buru kidingo senga nindo ro sheta kana na kalul na na glory o ko evita lai chana mata ni kwa na sala kume ke sa pena longo na vika sa pa kador chuna kalo mai viti na vika sa pa kador chuna kalo ike senindo na kandren re wana kalo o si bitondo na kalungo na kalo na nonda ngaravi kwanda sulia todo kubana nonda ndina o kenda ndina lele sartu vikenda eninda sa sa kwa o ko sanga i huku dhata kana vika ke vitu vikenda mita toka tuki na lako lako ni visinga o mbole kenda na mataka ni kuwa mbole tani sini ndi kuwa tali nchuka na kukurongo e senga talanga nindo na ka reitha o manda nga nungu reitha na simple obedience tunu wango na vosu ni kalo na simple obedience tali roronga o waka yotaka o dha kamsar kini ndo na ka Mekua ku ninda talindrenre, ninda sawili kerongo dono kosa, narungoda, dangi talindrenre, oh, gori na vangangu vangu, seanga. Oke, nda minda tu dhaka, wakumbouta, mebukan sa, dhaka-dhaka-dhaka na vika, seanga lo rai. Oke, nda minda tu dhaka nganda kalawa, tu dhaka kalawa, tu dhaka tosu. Nganu mu tosu chunga ngu, sa tosar chunga na vita leni kelo. Da tukuni alo takachiko, na dhaka. Nabi wakambula ini tukangu jisu. Not by might, not by power, but by his Holy Spirit. Nama takani kuwa, masa mulai kenda tukangu takani kuwa, ni sengaina kukua, sengaina ngangka, ene lalu tambungani kelu, ene sarawata kirikin nabi kato toku. Lesoli alo, lesoli mbula, nunggu ya diviti, usumbiani na airport. O vakanga uru nangono reidhe ya niki nalomeni airport mairini inandi vakanga usaridhira kitunga na tamata rasa soli mbulo tuwa na klo nanungurai osasini ngeiga reidha meo vakame o mendarai tuwa tamata ya longo usawa kubautu tu ya ni usawa ngulai wera tupiti ya runa nungu brother ngu kwa pa business kitu maiviti nando taro nkwa Tapi nung business tu, nungku I'm one of the best in Fiji. Nungku side ni business. Ya rungu rungu limpulang kena airport, nalo mani airport. Wabi wici ni. Aungke rida tu kena kalung gua sinter nanden rewa. Sang telan di bawah kaya layalan tu nak kami tu kena bangku kasi kasi yanga. Bukan ana lolo ma. Ewo si vita na vika kene. Lo mani ira, mera wakambulai, mera lesu mai. Mera mai enjoy taka nambula. Enda mbula tuki nango. Nambula senga ni besuki. Nambula senga ni rabaka loma odo taki. Senga mbula ni viva kalosui. Nambula tawayanga. Enda liu nango na enda laka. Enda vayador tu sona kaya senga na mitena. Ibina katoko ya minda sama. Lotu kwa minda kutu baka yalo. Kivaka indina. Namataka ni kuwa. Dana kawa bina bina taka wana kalo. Bale tana vitale ya raka tukungo na bosa ni kalo. Senga ni ndalako tundua. Ndalako sarchunga bata kena kalo na litampu. Okwe nonda kaukawa. Ni nonda nganga. Senga kina rere. Senga kina na mendaya loma loma rua. Bale toko ya sa. Baya dhora wote tu. Elevu na kanda simbera mdanga ni reida. Mena baka ya dhori. Mataka ni kuwa ngandere mwumbule kenda na vosa ni kalua na mataka ni singa ndi ndai. Kwa kona numi chukumbeka mo tikavu makuta na itu kutubi naka ina namu next door neighbor. Se korni buli, se bunoni dhaka, shopping center. Ni kusura nga nakena singa menda sala kuchunga ndakakwe ni talindrenre taka chukuna vosa ni kalua. Lebu nanda talendrete na nanda sinirongo na nabos ni kalou na kena dhavira yo kenda nda me ngali avu kuchuko. Pina kaminda sa talero ronga nda lako. Kena karua nanda sacrifice. Turunga lava gori so mana mo de volo lapo kuni alo ke kuni alo ke taka kuni nanu mo pali mana lava mo leto ko sa baruta ko weekend pikata baruta ko kuna de vondo vondo baruta ko tal no kuya na nonda so ni kenda pata ke na vi ka ke talenda na vina kata sa baruta ko to kuya ke na kamen trust ana vos ta ka ngo me urani kaya menta Bita seranganda, pasti ko seranga 100% nas tapi kian dana bika kita lihat tu melio. Matangani ko ang mena boleh kenda, dah aku tali lain, dah aku ni rere, dah aku tengah tali indre, dah laku ani wur tu doko kau no tali na itu tu binaka. Betul ne alu orang indre betul merawat kumpul. Amen. Orang nanti tu masuk. Turang aki mami sama china lesson leka leka ya dona dina levo ki mami bulida na lesson ngona luke na wasitini na kena na talai na tsai peli ki mami sa talai taltunga na mataka ni kwa ki mami mas ka ka vina vina ka ta no muni ve talai talai ki mami na prime minister se ndo talai talai ki mami nga ok muni ok muni na na liuliu ni mami mbula na tuini burburongo liuliu Talai ke mami tiko me ke mami tapata ndo var rongo, me ke mami talai ro rawa, me ke mami lako yani, me ke mami kako ni rere, me ke mami tuku no sar chiko na ituku tuku binaka. Ke mami vini binaka na turang marama rasala, ko tu na buru burongo ara, tuku ni alo boli. Eso e lako boli na make tengo, eso e lako boli na loman tawini, eso e lako na vikor ni buli, eso e ra neighbors, er lako mga wana ar neighbors, ke mami vini binaka na buku ni nonra tuku ni alo. Ke mami vakambulai kina na mataka nikua. Ke mami sa tambor talang abe, ira vaku vakarawa, ira ndo rere kako ni rere. Na dai chisu na mataka nikua, ke misa bostaka, me ke mami kako ni ndo rere vaka ndo naka, me ke mami kako ni vakaluisi ngauna na vika taleso, me ke mami lako ya ni vuru to doko, katukuna na itukutuku naka. Mataka nikua, sangana kukua, sangana nganga, na ya lumni ngachova. Kalau ni lewunga, kita kau bini bina kena rechongo, nak kena somi cikana kena recho, boleh demi guna tak cik kena nomni bosa, boleh naik sister bini lain dolar cik kena recho, nak bini mataka, lain dolar walang ame orang ni guna tak nomni bosa, mereka di bawah kena itu tu kau bina ka, ena neima mena bukunga ni neima mena nomu cik kena neima mereka otomata merawat kembali, mera lestal cik kau bini kemuni turang, nak mataka ni kuah, awak waktu saat itu kena rani turang ucu susah, nak robi kimi Apa kembali ke mami sama kan ramai lewat tak ke mami. Mungkin mami kaku ni ray ke mami tunga. Mungkin mami ray ani nabi kayu berbur tu doko. Mungkin mami ray dan irangan ray betal tunga enam bulan tu ranga. Kami sama mas ni mami kau temat nak kibiti. Lebih nangau nak kami sama cinta cur nak lebih ke mami balik lebih besu. Ratin ini nama nuan dan doa sin dan doa nak drag salah kutu nikua. So ratunggu nabi kona kona lebih tahu ninggo tu ranga. Rabi suki tu nak drag. Kena vika tau yang aturang aku saatun rumah nampu tumbutua nama takkan kuat. Aku saatun rumah nabi kabis sukira. Aku saatun rumah nayalo makawa nayalo ni teboro. Mepana lala takira meraserikin alu viviti. Meralesu vika aturang. Kim samasa nama takkan kuat. Nailawa meki metaur tunggu. Sengas nindu anak kami fakata kana nomni loloma aturang. Nomuni lolome, wasivita, wasivita, wasivita, na vika kede turanga. Ena mataka nikuwa, ni mukenga na luki mami turanga. Kime lesu nga viki mani, lesu viki mani. Lesu viki mani turanga na elotamu, kasi ni mulilia, mikime lesu viki mani. Batitu viki mani nambula, nambula tau mundi, na vika kede kime mirawani rawata na urururongo. Eka namuni vosa, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. And all these things will be given to you. And don't meliu tu ngana matan tu ni kalo. Meliu tu ngana bosa ni kalo. Na mataka ni kuwa kita sabaka. Vina vinaka. Vina vanu erong kina bosa ngo. Ibir na yalo meralisu nga vike mani. Ito masu vaka vinaka. Sehana da tani na hata ngani luvi mani kuchisu. Na neima mi kalo. Na neima mi baka bola. Amen. Praise God. Vinaka vina.

Sangana Arise Conference 2026. Pakingo evakador chukona conference ngo ena Hans Hotel ngai Kasula. Na tikavu chukona karoni singa katolu kava nangelitina singa tambu ya kito ndola vrara mbutungana mvi singa taleso karua katolu kava. Ena tikavu na lotu levu na kabini nambongi ni lotu levu. Singa varumbu kana daka chukana electives na mataka, ngai daka chukana combined service na kavi, na varuwai na electives tali na mataka, me tekevu chukana chini, me adabu chukana tolu, uchu ya sana ngai lotu combined tali tu nambongi. Ndapa binaka, lebu sarana speakers binaka high profile, rasava iyo mai, da na kalu niko ranikaya, na kanikalo saka viva kayar tengah mena kalau libun kay na merto na may bossa kina do na turanga na Pastor David na lako may nuru bikin ni na binakat ko may magalip taki na muni daka kani business ba kay lavo na laman imbay may balat na daka kani mission go do na turanga sa ka libu taki ko na kalau na bika ba kay lavo kasuli ba kay libu talutunga may balat na mission dasa klas ale kala kati ko nangaw na. And sabia rambeli o kenda kenda sanda via vali uta kana nonda solika na daka daka ni lotu me pakali uta kia na turangu na mai bosa kua membaleta na tiki noya rani ukambia kasa wakame millionaire ya oko na mai bosa rango kua na membaleta na kiss ni ni nonda vali uta kenda vakelavo kina solika kina daka daka ni lotu na via sayuro bura kena karua tal talam Pastor Raya Rasaki and Donanto friends Makawa and the Kilekwa Vinaka and Anona Tutu Vadanak and Al Navio Telesok and Vakatutu Vakatal Talavakalotu on in the marketplace. Nama Tukutukuni can a cold lotu and a marketplace can have a kelavo, Nakana Vakaramba Lebu Taktiko, Kotalangaro Nalakotiko Mai. Taltala Joanga my New Zealand and taltala ni na Lilu ni Global Mission wakaki na vi rtutal na taltala rtuchi korto lako taltinga main dona taltala prophetic lako sarti main ni rtuanga o Kapau Junior and dapat binibinaka na esa kultura nga main na kalou ito sember mtanga ni kasarbayo mai o randiso mga minon rupondo po ando ng santa kakachukin santa bulo sa tingwa na ito itiningaw na o bambo ito menda sakindawa kaya nrawa na bonua menda toskin na menda lirumwada na dawa e bos chukin na kalo na ngaw na ngo dolara rambatiko kebo ko vingir ngir mai na bani talibon nga ngo 0451-826-302 na bani talibon niya mo ngir ngir mai kina kwa vikila na kina baka mata ilalay takita lene so talaka. Na electives kaya na mataka na sa sumi chuko na durduro in doon ang runan dola balita na kaka na edha katalchunga ikia kima mi kito sinibarutang na kaka na kaka na sa baruta kitalitunga na wakala ya kima mi kito sana numaki na mesum nga na durduro may balita ang balita lang nga na kana na morning tea kaya na lunch e na barutaki we are not providing provide na wakala ngo so and sumito kina durduro ya kina high profile people mendambo nanu matoka sotal naka kabakaki na kebako mendango bieli chiko na hotel erto discount takachuka na rooms bakavi 180 a day dona room kebako bia share na sharing ya takatal tungai kya hotel ngir mai kes so ngir so ngena hands endo na kena bakta taro kabakaki na be kemundo na lakchuk mai na be asana taliso relaku chuma viti Philippines natuwa tatar tu India beteni re da chuma na Arise conference na kena sa varuta ki chiko libu na kasa mas la tiko sa boleh kenda chuka ni minta la kuma minta meronga baleta ni da do na kami da kota les na sinto na live na da kana mata kelilai na live tak chunga na lutu na bongi beto na elective sarang na numi me mai batani so min electives na mata akan ta maro roya matan tuer ndila ko mekina me marital chungano rabim bula kaket baya kito sabab nak chukina bina ko bali bu bini
Terus kalau mendaan bikin ini kalau ngata juga nasi ini kuat.

Ia nda bakam nyubina bakal lebu na serro ya ena mata bina ni kuasa bakal nda tiga ni kina nanda mui biti eser ne bakal nda rarang bati kaya ni ibe kim ni to dok sar nda lebu biti matin tue tule sana itin kaba oni saba katun dalinga tiko mai ena sal ni kakam bura kiongo na radio 2 triple o fm 98.5 ni nda mui biti eser ne bakal nda rarang bati kaya ni ibe kim ni na matua oni nda usang ni talata tiko na mang tanga ona bina kongo Pono ada banga o sema tiko mai kina ena mata bina ni kua be kim rau na beauty ni mai Villawood ngasi na vau vati ke anti eni ena mata bina ni kua bina vale bu na nda usema tiko mai ena buku ni vengaravi ena be baka rau wai tau dhako undu vengaravi tiko ya ni kina Ia nama tawina ni kuwa wiki mni toto kasarana lube ibiti o ni seama tiko mai e na sal ni kakambura kiongo tiko boli baka ngande seo tiko baka boli boli ti serne seo baka ronga tiko mai e na vea seo Australia taleso wiki mni talangana lube ibiti o ni ndo seama tiko mai e na vea seo buruburu taleso e na FM 98.5 ni ndo mo ibiti e serne e na vea baka rawai sa baka yandaka baka mbula tiko e ni iwe wiki mni e na mataka binaka ni kuwa e na baka mni binaka baka lebu ni nda sarongo the round anonda ibanga baka yalo e mata bina ni kwa roti gina ibe kenda mende ba ibanga te kiti kina ba koko te kiti kina ena bugu ni beng rabi ena singa bina ni kwa kani sa masula kita leti nga na nonda ilolako ena singa ni kwa kena be singa satu matanda mai buana ital tala beng rabi ena mata bina ni kwa tal tala chiu vale batu Ya mata bina ni kwa be kemuni to dok sarna be tal tala ni be mata lutu to dok saraya ngui Kristo. O sia mati ko mai ana mata ka bina ka ndai ndai. Sa ba ya ndaka ba mbula ti ka ni be kemuni ana mata ka bina ni kwa ba bina ka ba lebu ana bu ni ngrabi ta bi ni be ngrabi ti ko kina. Ana be singa ke sara. O ya mera ba ngrai ti ko na yali, mera ngoli bi ti ko na yalo, mera les ti ko na bu ana klo. Ana ba ta uti uti ni ngau nongo. Be kemdo talanga na katolika ndo sema tiko mai ana mataka bina ka ni kua baka yan raka baka mbula tika ni iwe ke mundo ana mataka bina ni kua wiko turangambete na brother sa baka yan ratiko ya ni iwe ke muni ana mataka bina ka ndenda iwe ke mundo na kavitu Happy Sabbath iwe ke mundo ana buku ni iwe ngarabi ana singa bina ka ni kua besa yo Australia dhaba nga do iwe ngarabi tiko kina eserne talanga sa baka yan raka baka mbula tika ni iwe ke muni Nanda mui biti eserne. Enda tiko nganggo bingka rabi tiko. Ena buku ni duwa na inaki. Waya me bakali sui tiko na yalo. Me lesu buwa na kalo. Ena mataka binaka inda indai. Ya. Tendo mo tanga na serba ko spill weekend ay na mataka binaka ni kuwa. Weke mo nito dog sara na maro taka tiko na nomu ni singa ni sudu. Ena singa ni kuwa. Kena bay singa sa oti. Au sabaka happy birthday, happy belated birthday tiko ya ni weke mo ni. Sabaka nuni binaka tiko ya nando mo ibiti eserne. Ni nandua na yambaki binaka ni kena maro taka tal tiko. Endua na yambaki. Ongo weke mo ni. Ena mataka binaka ni kuwa. Ya tindo mo nangana serba ko spell weekend ay na mataka binaka ni kuwa minda natin wa seito dako kina. Ena buku ni benga rabi enda sa benga rabi tiyo kina. Ba iko singa yana tiko may na muade o iko singa isyama tiko may yana iwala mata ba iko sing sa bakarorong tiko may ngore na buno ni benga rabi tapa nga sa benga rabi tiko kina. Na serongo nomunital tiko nga ena mataka binaka enda indai.

masulah talti kenda talti nga ena mataka bina kani kwa ya na Liverpool City Church ertu sabe sure titi kwa ni ena buku ni bengarabi ni soklo ena singa ni mataka iti kona nono tu bal ni lotu ena 285 Big Street e Liverpool katoka bimba singa kena bal ni bula lebu si ena park lebu e Liverpool rarasar na kena ready ni bidang ana miniti mena stereni na steseni ni treni ena nono tu bal na buno iti kina nono tu bal ni lotu ya ni mataka ertu na tiga bu bengarabi tiko ni nono tu soklo ena tini na kloko ena mataka lelai ni mataka ni ngole ani ke ba kaoti ko ba bulu buli ti Liverpool o iko na lube ibiti o ngande boli ti ko kaoti ko ba bulu buli ti Liverpool a sabi sure ti ko yani mun ni ngole ani kalaki ndo ba ta yani ena buku ni sema yani ba ke rto na Liverpool City Church ena buku ni benga ravi ni sokalo ena singa ni mataka ya me baka ngasa kadi baka tau manda tiko yani na norto ital talangasi na mataka binani kuwa na buku ni norto Arise Conference kana baka ya dhuri tiko maina ikarua ni singa wa ya na singa lotu lebu mea dhava yani na kalima ni singa ya na lotu ni baka vini binaka ena ngai baka ya dhuri tiko ena kena singa tambu kao ni sureti tale tiko ngakina baka ya dhuri tiko na conference ngo ka venga rabitiko kina na Liverpool City Church na idhuru ni conference ngo and dua nandrao nandola dua natamata waka idhuru tiko ena Hans Hotel waya ena Crossroad and kilato udhoko na nabunua etiko kina na hotel ngo nanonu tau theme tiko nga ni Arise Conference ruwano ndolu rosa nga bulukawano waya na Unashamed kau may na Unashamed ngo si nanonu tau theme ngo may na Roma wasendua tiki na eti ni kaono. Elebu rtu leva tiko na nondo keynote speakers se orto na mai bose tiko ena bundi ebuku ni conference ongo waya me bakanga sa kadi bakato manda tiko yani ni taltala ni Liverpool City Church ni Pastor David mai nauru kwa liu tiko ni sena senior statesman tiko ni Martin Tua Nauru ka dua talanga veira na founder ni Nauru AOG Church tikebu enaika enatika diwa dio sanga bulu kalima o ko ena mai speaker tale tiko nga ena speaker tiko ena conference bina Congo ni Arise wakatalanga kina be Pastor Joseph Wanga ngo na iliuliu ni Global World Global Network na Global Network iburubura nando to Australia seiviti kena iliuliu tiko na italtalangase ni valini lotu e Liverpool yo o Joseph Wanga e overall kwa iliuliu todo sara ena tambana ni Global Network na tiko talanga o Pastor Joseph Wanga ka ngole tiko mai New Zealand baka talanga kina ve Pastor Kapao Junior ngole tiko mai Cook Island baka talanga kina wana italtala Urayer Sake mai viti Mr. Urayer Sake se otaltala Rasake ko e prestendi ni Full Gospel Businessmen's Fellowship International FGBMFI Fiji. Na vinakatoka vike muni na turanga muni tiko baka lewu. Balata ni na spikongo ena wirto na spikongo erto na bose tiko ena araisongo. Au baka mbota ni go e vinaka menda tiko saranga kina o kenda na nana kina tata ena buku ni nortu na maibaka itabi tiko na italatala kilai lewu ongo. O Pastor Rasake o kwe ndua veira na mbou kilai toka ena wanoa ni dhaka ni hotela mai viti. Kando totoka tiko na nona vingaravi ni vingaravi tiko ena na loma ni mbai wa yasi ena wanoa ngai vingaravi kina e baka bimbi takatiko na baka mbouta me mbula takitiko ena wanoa ni dhaka se ena wanoa e vingaravi kina o tal Rasake. Na totoka tiko orto na speakers ngo Pastor David, Pastor Wanga, Pastor Kapao Junior, kapakakina we tala Rasake ngole tiko maiviti ena matahabinani kuwa. Ya, tongati kwa na numu diary, na numu kalenda,
na tiki ni singa ongo teke bu mene karua ni singa beba ka ngasa ka di baka tau manda tiko yani na ital tal ngasi ni wali ni lotu ni Liverpool City Church e na teke bu tiko ena singa lotu lebu ka adhaka tiko kiena na lotu ni kena ndolavi tala nga na nondoto Arise Conference ongo kama idhaba tiko yani ena ikalima ni singa ena kena singa tambu ena baka edhori tala kiena na lotu ni baka vina vinaka ni sama idhaba na nondoto Arise Conference ongo na Arise Conference Sungguh endo pakai duriti ko ena biyang baki. Ama ide yang utang ngah ena bulan ngono ni COVID ya. Ia endua na conference ab bida bata na baki. Rasa ngah bulu bata tembak na baki. Na kena vivi tiko mai na Arise Conference sungguh. Kanda unanda ngah nama rama. Ia nangau nongo esan dolar ramba. Wei kenda nama rama. Wei kemuni na turanga. Kemuni na dorobo na ngone lewa ni na yang sarapa kali mo na we speakers er na my speaker talit tiko kina en Arise Conference ongo arto tale na keynote speakers ni Arise Conference Pastor Wanga Menisilandi Pastor David Mainauru Pastor Kapao Junior maina Cook Island kay Pastor Rasake maina nondoto banua lomani may witi kuning wala dava ngole ani kalakin dua batayani kerto na Liverpool City Church erto toko na tiko na nonda ngau na binakongo ena kena itugutugu baka matata to do sara ni norto bing karavi na sokolo na singa ni mataka baka tal nga kina na norto bing karavi en Arise Conference ngo ninga ingir-ngir ngayani ena nambongo na sai baba limandua walu rua ono tolu sai warua 0451 826-302. Oya na namba muni ngiringiri ya nikina ena kena itugutugu baka matata ni nondoto sokalo wena singa ni mataka kena itugutugu baka matata ni nondoto Arise Conference kana baka ya dhortiko maina karua ni singa ni bulo me kabaka kina kale ya dhabatiko ena kalima ni singa ni bulo chulai ni wasota kana karua ni singa ni bulo chulai kena kalima ni singa ena baka ya dhortiki na Arise Conference ongo ningoleani kalakin doa bata ya ni kirto ena mataka binaka indindai ya tindo mananga na serba binu binaka ser weekenda ena mataka binaka ni kuwa menda na numito dhoko kina wiki mundo na Arise Conference Committee ni liver ni wali ni lotu na Liverpool City Church do toko na tiko na nonda ngauna binaka ongo wiki mundo na kena committee kemudian na itala tala ngase tala tala liu liu Pastor William bakakina we kemudian na itala tala wibu ke Pastor Jeff ke Pastor Ruby Jones Pastor Tonga ke Pastor Les ke kemudian na mata bubali ni Liverpool City Church na bale na halo binaka na buku ni kena toko ni tiko na nonda ngau na binaka Congo rauti kena we kenda na itu ke benda berongo din domo tiko ena bata bata ni bengkara biongo ni Radio 2000 FM 98.5 din domo iwiti eserne. Iana serongo en nomundo en nonda talanga na lube iwiti en dasa siyama tiko mai ena mataka vinaka en dindain.

E eu não sei roia, haule, haule, haule. Vê que mudou na... Não gostou na turanga, marama, nem na ronga. Totoca, eh? Totoca na seroia. Haule, haule, haule, morongre. Me holi chico na mbula boa na calo levo o quê? Yeah. Ainda mataka vina ni kua, ainda baka vina vina vina levo. Ainda bugu ni Liverpool City Church toko na tiko na nanda ngono vina Congo. Ainda bisi nga baka ruwa ito doko. Me baka nga usako mo kati baka se kambura kato manda chiko yani. Ainda bugu ni nanda to conference na baka idhuri tiko. Mane karo ni singa kina ikalima ni singa. Ndona nrao nandola na kena idhuru dhuru. Kena theme tiko na unashamed. Kauma ina Roman duwa tini kaono. Vati kuna kena speaker, ndua ngole tiku mai Viti, ndua ngole tiku mai Nislandi, ndua ngole tiku mai Nauru, kandua ngole tiku mai Cook Island. Era tu tamata kede Nikolo. Kemni na tatana nana, evinaka menda yada mai baka leo levu, menda mai rongoda, na itukutuku, era tu mai kamburaka se mai wasebe kenda, era tu na italatala na tamata nganga Nikolo, era tu mai speaker tiko ni conference ongo ni Liverpool City Church ena baki ongo Ronondolu Rosangavulu Kaono. Ia ninda se tiko nga ena baka Samoa ni Arise Conference and daka tiko endua na Volitaki Curry Pack. Oya lima sangavulu nandola dua na pack ni curry. Na roti na curry na palao name it na kani curry. Ertu na buli takatiko na indua na erawasi-wasi tiko baka, baka district ortu na district ngo ertu na buli taki pek kari pek tiko ni baso ata kari pek tiko ena madhawa katumai waya ena singa varawai watal tingo indua na madhawa indua na singa mo ota ya nikina na kemu pake na mu kemu pek kari lima sanga buli nandola indua na pek giringiri ani ana nambongo na saiba ba limandua walurono tolu saiba rua vetoko ni ani laki wolia indo na kemu curry pack me na buku ni ndo tikanga na ina kilevu oya ena buku ni weka au sa kamburaka tau manda tiko yani. Ongo na district, erto na district ni Campbelltown, erto na Volitaki Curry Pack tiko. Madha mo yungo, singa bakaruwai, ena lomu ni madha wongo, kuni basanga na singa bakaruwai, do sale Volipack nga yani na mata buwale, ena oni sema tiko mai, ena mataka vina ni kuwa. Wilikina wike muni na sema tiko mai na iwala mata, sister from Samoa, there's a curry pack, $50 one pack, and it will be delivered or you pick up from the address that will be given to you. $50 a pack. Call this number 0451 826302. And Vito konitik nga enabuku ni Arise Conference enabakara ubaka yadhuri tiko karto beli utaki tiko kina na Liverpool City Church erto toko na tiko na nandangau na vina Congo enabe varuwa ito doko yate indo muna nga naser bako spell weekenda enamataka vina nga nikuwa menda na wase ito doko tiko kina oiko singa yandu tiko may namuade rindini sami ni yandu vinaka singa yandu ni sema tiko may enamataka vina nga nikuwa yandu vinaka rindini serango ni sana numikina enamataka vina nga nikuwa wiki munina sa ngunuti tiko ngori ngunti mbamba kau se ngunti toboy se ngunti wani keke waidhala na serango sana numikina enanumuni baka yang takatiko na ikatalau binako ngori ena mataka binani kwa veiko na lubei viti o sangkara vita vitiko o sema tiko mai ena mataka binani kwa veke mdo talangana vya sayo Australia taleso kendo sema tiko mai ena ivola mata sendo sema tiko mai ena sali kakambura kiongo ni Radio 2 Triple O FM 98.5 au sabaka yandra wambula tika ni veke muni vinavale mnando na namaki tiko mai waka talangaki ena veke muni na lubei viti o nindo sema tiko mai ena vya sayo vurvura tale eso na serongo enonda bata kedemanda ena mataka vinaka endendai.

pastures. He leads me beside still waters. He restores my

Ya menda bi reti ku nganam baye, nam baye menda bi ria bata tiko enam bula ungo. Menda bi lomani tiko, menda bi wasei tiko, menda bi reidi tiko, menda bi reti ku nganam baye. Kenda na itokei na lube viti, esana itin kava, enda tiko ena vanua ungo o Australia. Ya ubi atoka ruotak nga na itukutuko wa saka di wakata umanda tiko yani. O ya nga membaleta na Rice Conference. Ena bagai durti ko na karua ni singa ki na kalima ni singa. Bagai duru-duru takiti ko na Arise Conference ngo en dua nan rau nan dola dua na tamata. Kena theme tiko ni Arise Rono Ndoluro sanga vulkaono unashamed. Kuma ya na Roma dua tinikaono. E vati ko na kena speakers. Ertu talatala tamata nganga nikolo ertu na mai vosetiko na buku ni Arise ongo oya o Pastor David ngoletiko mai nauru mai na nauru AOG baka talanga kina be talatala Joseph Wanga mai New Zealand na liuliu ni Global Network baka talanga kina be Pastor Kapao Junior tal-tala tiko may na Cook Islands kay tal-tala rasake ka ngole tiko may nanonda pa nolo may ni may viti presidente tiko ni Full Gospel Business Men's Fellowship International na yang weekend na tata men da na yada may baka leo-levo senga niyo tata o nana talaga ngole may baka leo-levo men da may rongoda na itukutuku Erto sa wakaruta katiko may natamatang ganga ni Kaluongo, merto na may wasakina ena Arise Conference. Baka talaga kina na kena dona fundraising, e baka edo ritali tiko nga, go membaleta tiko nga ena buku ni nondato wakabakarautiko na matabubale ni Liverpool City Church. Era to fundraising tiko membaleta tiko nga na wika erto lalawa takatiko na buku ni Arise Conference ni Ronaldo Luro sanga bulu kaonongo erto wase-wase tiko baka group na norto group mai Campbelltown erto na daka karipek tiko ena madha wakatumai ena singa wakaruai lima sanga bulu nandolan dona karipek sabote kongoen dona madha wan dona singa mo ota enikina vana kemu karipek Memboko nambuka ena singa varuai. Mendo maniota karipek yani. Lima sanga bulu nandola. Kepa kaya wina kata mendoa na kemu. Munga ingiringiri yani ena namba. Ausa wakaru sulia yani yongo. Na namba talenga yongo. Muna ingiringiri talenga yani kina. Ena buku ni kena itukutuku baka matata. Ni Arise Conference. Runondolu. Rosanga bulu kaono yongo. Kavenga rabitiku kina. Na Liverpool City Church. Erto toko na tiko na nanda ngau nongo mai naono kina walu. Rauti kina weekend na ito kei menda virongo dindamo tiko ena bata-bata ni venga rabi ongo. Na namba oya na saiva pali mandua walu rua ono tolu saiva rua. Na namba tale me utoka rua takatale 0451-826-302. Ningiringiri ani kina? Tuk-tuku baka matata ni Arise Conference may nakaroon isinga kina kalima nisinga tonggati ko na nomu kalenda tonggati ko na nomu diary na tiki nisinga hongo mo kakuan ni dalata donan raw ng dola dua na tamata na kena iduru-duru kena theme tiko na unashamed e kaumay na Roma dua tinikono giring-giriani na namboya sa iba ba liman dua walu roono Tolu saiva rua ena mataka vinaka indindai ena vokuni kena itukutuku baka matata ni Arise Conference ngo. Yetindo mandanga na seri vikenda ena mataka vinani kwa Mrs. Leo Rabu na sero ngo sa bote itiko baka bimbi vikemuni ena mataka vinani kwa. Vikemundo na turanga marama ni nanronga sero ngo en nomundo ena mataka vinaka indindai.

68 ఏళ్ల క్రితం రచించబడ్డ ఈ రచన సామర్థ్యాన్ని మన

0: சோதர் சோதர சோதரி மில்லரா
1: ஆமா.